Onyankopon ay yɛ ho sɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Message wa yaresa. Di wa worry. Akwento opuno no ebue. Ɛtwuma sam na ayɛ de no nyame wa siesie sabre. A wo ba no ngu wate. Mese onnia no obetena ase. Mese wo yire no betena ase okunu no ngu. Bastan de bro kaya mama yama sana tresem ne se emre bi na yesu retwam o any friend for me no be body channel amutia musa huya mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metumi aye wehi amobua ne se ha ni owure

sa emi bi na ya suri chamo any from for me no be ba ni chano amu bi sa ni se hu ya mo boy David ba hu ya mo boy David ba na yesu bi sa won sa mo ji di sa metu mi aye we hi amu bu ani se ani owure ya jidi o se hu betu mi aye ena yesu tini ni sa or they come when it's your own, sir. Ha! Sanya, would you be at your no? Would you be any monk? And yes, sir, mamma. Messia, no, who not dear, I'm no more. Hey, I'm the answer,

sa emi bi na ya suri chamo any from for me no be bani chano amu bisani se hu ya mo boy David ba hu ya mo boy David ba na yesu bi sa won sa mo jidi sa metu mi aye wehi amu bua ne se ani owure ya jidi o se hu betu mi aye ena yesu tini ni sa or they come when it's your own, sir. Ha! Sanya, Muchidia, Tiano, Muchidia, Nimonqua, and yes, sir, and yes, sir, Mamma. Messia, no, who not, dear, I'm no more. Hey, I'm the answer,

opportunity na mko sika ni bifie enka stress na ho ameka sa abla sika ni ni two table na ene ne men na di divie ye di divie no afre ne ba ya wanu mo adro ni bi akwasi wanu mo adro ni bi poko wanu mo adro ni bi e bia me no fre busua fi bi enso ye ndi divie nko no mo adro Atomna metiase, Remuna meke kamehu.